0: WPK.
1: Himig ng pag-ibig.
0: Himig ng pag-ibig.
2: Kuya, alipin mo kahit hindi batid.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
0: It's your favorite OPM love songs.
2: Magsasawa, hindi magbabago.
1: TVP FM's WPK.
0: TVP FM's WPK.
1: Himig ng pag-ibig.

0: iniibig.
1: Inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
2: Dito, pangako mo nung
3: DPP-FM's WPK.
1: Himi ng

si Bobby V, ang haruta de fruta sa TPP-FM WPK. Wapakels, bala kayo dyan.

6 minutes after 10 o'clock in the evening. Mukhang nagugutom itong mga kausap ko dito sa isang GCI. Puro ka kanin yung pinag-uusapan eh, pinagkikwentuhan. Ano yung kanina? Yung ginamus. Yung ginamus daw. O nilamutak. May minokmok. Or niupak. Tapos yung isa pa, ang pangit pakinggan. Meron daw ito. Gusto din daw niya ng palitaw. Meron ding pasulbot. Yan. Yung mga kakanin eh. Usually, made from, ano yan? Yung malagkit na bigas, no? Na giniling. Parang yung suman. Di ba? Malagkit din yun. Or ibos. Or, eh. May kumukon. Eh, ano naman yung iniwan? Yung iniwan na masarap. Yan. Ano ba yung iniwan na masarap? Yung ginain ng iba.

0: minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninintigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninintigan.
2: Himi ng pag-ibig from the station that brings out Pinoy pride around the world, WP.

0: Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang hi lang ang simula ng forever. So go ahead, take the chance, say the words. Baka ito na ang simula ng isang magandang kwento mo.
1: Himig ng Pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Wapakels, bahala kayo dyan.

0: ibibigay daw ang lahat. Nax! Maniwala ka. Palagay ko konti na lang ibibigay sa'yo kasi yung iba na ipamigay na. So ang tawag dun yung tira-tira.
1: Yan.
0: 48 minutes after 10 o'clock the evening. Right here on TPPFM's WPK. Ano naman ito pinagkikwentohan sa kabila tungkol naman sa sweetness? Kung sweet daw ako, ay ko hindi.

huwag ka pupunta kung saan saan. Baka may makapulot sa'yo eh. Para ka kasing guting. Guting na maamo, Nax. O, may nagsasabi dito, may nagtatanong dito, ano yun? Di ko narinig yung last part ng sagot na if sweet ka. Di lang daw sweet, mabango din. Yan. Gusto mo maamoy? Liga, lapit ka. 8 more minutes before 11. Then yung masasabi ko eh. 11.

0: dyan.
1: Himing ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibokin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himing ng pag-ibig.
2: Bobby V, I love you.
1: Himing ng pag-ibig.
3: Kasama ang tirador ng totong Bobby V.
4: Ang hilig magpaibig. Wapa girls, bahala kayo dyan. Wapa.

Kimi ng Pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon. Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok.

iba yung ipagtatapat sa itatapat, ha? Baka ko naisipin nyo. Teka, sandali. Ano kayong sasabihin ko? Limutan ko tuloy. Hindi. Posibleng ito na po yung last airing ng TPPFM's WPK, Himig ng Pag-ibig. Yun. Lungkot eh, no? Tagal pa naman nating naghihimig ng pag-ibig, tapos ngayon last airing na. But anyway, the good news is, ililipat lang natin ang oras. Ay, hindi. Ililipat lang natin ang araw or gabi. Ano ba yun? Araw o gabi? Okay, ililipat lang natin ang, ano, ng araw ng airing ng Himig ng Pag-ibig. So, posibleng gagawin po natin na Friday na yung Himig ng Pag-ibig. So, kung wala po kayong mga kadate ng Friday, di pwede nyo maging kadate every Friday para sa Himig ng Pag-ibig. So, next time, kung babantayin nyo every Monday yung Himig ng Pag-ibig, wala na po. Palagay ko, ito na yung last airing natin ng Himig ng Pag-ibig every Monday. So, let's move on with more music.

0: lang ng time slot. Oh, hindi. Same time pala. Lilipat lang ng araw. Yung himig ng pag-ibig. Sa mamaya ng Honda, magpapaalam na tayo sa himig ng pag-ibig. Monday edition. Naks! Magiging ng Friday edition. Para may ka-date na mga yun every Friday. 29 minutes after 11 o'clock. Evening.
1: This is TPP-FM's WPK. Wapakels. Bala kayo dyan. Ito ang WPK. Best music. All OBM.
2: Wapak! Himig ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himig ng pag-ibig.

0: Magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.
1: Hini ng Pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Kaya pa kayos, mahalo kayo dyan.

naduduldulan ko na yung sarili ko. Hoy, ako na to. Kunin mo na ako. Take me now or you lose me forever. We got 10 more minutes. We heard 12 midnight. This is Tip.

0: palagi.
1: Para yan doon sa mga nakikinig na kinikilig. Oy, teka sandali. Papaalam na tayo sa TPPFM WPK. Pero yung himing ng pag-ibig, lilipat natin ng Friday. Lilipat na din natin ng bahay. Lalagay natin sa TPPFM. So TPPFM, all OPM Friday, himing ng pag-ibig from 9 o'clock the evening all the way to 12 midnight. So hanggang sa muli, sa lahat ng tumangkilig ng TPPFM's WPK, maraming salamat po. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Kampai!

0: mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

Para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malabengo. One, two!

Sabi ko, sobrang mista ka na. Narumduman ko ang higot kan kukus mo. Narumduman ko ang tamis kanirit mo. Aram ko kung ano kakulog na mamatian mo niyan. Pero halatun mo ako. Mauli ako sa imo. Ikalang ang harum ko. Ikalang.